0: wosi wɔ
1: tama twam
0: na wadamfo nim dacho o ma wa ayebo kwon shira hu nso wo sheyo na abu aponchi wosi wo se wo bi da ho na ono ani hunwi ene wo tutu dachi nsu obeto abi abu aponchi obenya nsapo yebu ni be yenka na sem. It is Proverbs chapter 4 verse 1 no can say.
1: Nyansa hu afutuo.
0: Nyansa ni afutuo.
1: Ema.
0: Ti wo se ba.
1: Nti eja te.
0: Nya eja atene atene.
1: Na monya aso.
0: Na nya aso.
1: Na monya hunumu.
0: Na wa edi ade.
1: Monya hunumu.
0: Eti akola bia la. Otie dawofo nsam no. Bible says akora no onya hunumu. Bo nsam kese ma Bible no. Babia na wo fu asem no sai ba ya no onya hunumu
1: anpa
0: da ni mba
1: kire mo
0: munya ba ka kire ne ba se ne banko su awi nwum onya kopo de mara sem bi ahye ye ma me no ye papa no ma tu nim e wo abra wo mo de akora ba awi ahye e ba asem e bi she wo etie papa no mo nko e bi kura nsu a bible e bi nim quotation ba akokora e so ne ba ya ofra ne tenase wo se akosi wo ko no ya twa ho ye eme ma sem ho haleluya ayo kwawe wo yo wi wo ho maya ma ne yeshu ye kujo wo ya ma me na di ma o ma me ni ba mu anye sofo o papa ni ba bi mu anye sofo fu twa bi mu ayo no wo sei ne kra ti wo ko no pa bi tu fu se wo ko school nko ya ayo kwawe nko na nkola bebira kwaye ho mu hyeshu mane mane da mema ne mema fra yonko yonko afutu ya de ma wo fie na bagye wanfa ababa wa wanfa enegeli osi na wane ne mame ebo blazer 35 ti oni misa ne size ne ne mame abaya utie me for na se ba na efefefe uhu uhu so ho fe utu america na ewo so a ejejire mpre mpre mpre atabi bi anso munti utu america sa na ye mpre mpre mpre utu america na ewo so a ejejire mpre mpre bi anso munti etu america sa na ye mimpre mimpre mimpre oku ya ba afa school no wan ko na so no ye so a ara no a wanye no waja obo wan e do bo ba se ko wi e sa na no wo so a wo se maybe ya me ye menya bi ya me pe na kire se aji agu enchei mani nuru di emenye biya mepe ansa ni wasa chila wagini uma miye nti na wasa kwenye kwenye mwenye kwenye sopa kwenye kwenye shena rufa wo kaya suturo biya upapade ma uma ame sanka uye nipe bimpa nkwa hidi besu ye nyansa wa wadie ni mema samu nanku wae kefu nwa mwenye daho nanku watu ubuwa sinanki ya bayi wabe yewu nesi na nka wo sanka commercial bank ho ye be yisika wo de stamp wo sisi so abusa busa nkofo wo ti na di ka he na no abu a wo papa bu wo ma me wo fie ho wo fa wo nya example na wo nsuro mema wo ye pitir pitir pitir pitir pitir
1: Aha.

0: I can earn 4 times membership rewards points at U. So I'll grab some chili oil, points, tinned fish packed with points, bucatini. That's a lot of points. Heirloom tomatoes, perfectly in pints. Get more than just the American Express card. Learn from special special.
1: Hola. I'm gonna go to Kendra. Iye tuh mu. Tuh mu. Anak panu tapi ada zaman panu gua. No brand I'm see you. Nampak tu.
2: Nanti saya view kamera. Mama, nanti saya yina befie. Namu ofie. Namu ni hospital.
1: That's no. Iye dika kolubu. Ano mo yes sir ni mo jasa ndi ni mo onu jano ni ehun nya na ye du 37 ano mo omo ye meje ndi omo de na ye ndi na ndi omo fro ko ana ko ko bu fro so ndi so ana se ma na ana ti ti so ye na ko ta na mi ana ti na ono mo ka so je ni ba ni ko olugu
2: okay
1: na omo ni ma no ndi na ta se se na omo ti ti 37 wo no ndi na ni beje mo se nda omo ba na ntio na ko mo ye ni wo pre ko ndi ya ya ya na omo mpere na omo se ai kolobu na omo moja na na omo ga kolobu se o ntia o mama na moja na gidi ya na anu kolobu ndi ya de ne ko no ala ta pele se mani mi se na hengo la ni
2: okay
1: an sana ya na kolobu ndi woni de mi ya mi se na nda ndi ya bongo

0: enkwase ba yene no problem semne tini ha baby titi etie obi 4048 ne kura no so ko for ten amen titi ne tipa problem 19 verse 14 e kan sem bi itire don kro do 9 kan sem bi o se sey
1: o se if you any ahodie ye ahunyade na ojiri ni fuo fi de
0: isage urade
1: amen
0: asem yiri ni fuo fi urade aje se eyira o ha adwen no isage urade
1: amen
0: ofri bonsam uko mebusem ho a 219 na chapter 21 verse 9
1: verse number 9
0: topic ni yatu ni din sey ayirenum asedie
1: five
0: hallelujah proverbs chapter 2 can see me
1: edifi kukum tena yes sey woni oba tokwafo betena edi
0: what you so wa obo tena street mu no bible sey ama bosu atiago so no chiron sam ne sey eye Bebi aboys ne ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko awu muduru kononga ne eja wosi won. Ba matumi gina wa wapo aduma 5 no abe gina won. Otumi gina ho moye to dam na ama ba na dweten.
1: Ei.
0: Bienye. Kibabe. Na obetena botin no. Is better than se obeku fi. Oba tokwa pain. Akotena den no. O baby ni ni kru nya akasakasa be ma no to ni sapawu. Ono so fine mock Flash TV 50 million. Ya blantie na ko fira onye ntu akamwie ye no. Banan
1: ya boom.
0: A blantie so ko bay ni. Eno ma wade sem na ketese na sa akotena wade na se. A blant team na se ko ko bi. Na be so pili tebi ne. O fi ne dream mo se high sense o. Verse 19
1: verse number 9
0: Proverbs chapter 2

0: na bi ni
1: na me kra nhyira
0: na me kra anya de nhyira
1: nsa na me wu
0: nsa na me wu
1: ebra Isaac rekasa akire ne
0: bakisoro na ebra Isaac rekasa akire no Rebecca yeri
1: ti
0: ti twaso ai
1: na iso ko sa okum na na Rebecca ka kire ba
0: so ba ofre no me se
1: se
0: hwe ma ti se
1: wo jare kasa nua
0: isa ga wura
1: na no amako
0: ne di ani don po be wura ni mu
1: na me ni
0: enti ye onye fast mebwa
1: long
0: onko che de ntjini bi mra
1: onu akon aduane
0: pa no akon
1: nsi
0: esiesi akon kompori na enku funi ni obon ya wa ebu odi se wura ye metri mu a ene ye ma ne kura pe ye papa ni ma hwe bi wo big se to bro nyata okona nkona da na odi ama ne ye
1: se fam
0: je kola so le afa hallelujah
1: amen
0: ade ache na so ba nkwala ni nyane no odentade ne sese o ma no frefro ma kosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese be kwa onka se enura atade amu papa de bremu o se bra bronya bronya atade bi amede bremu hallelujah
1: amen
0: weche weche abo se enimu wana na nkwala no nkwala ndejo e ma wa ya de mata de ya odi bremi de efu eti nkwala ni nyini nyina wo se bru nyina ma me ne wadi kusu no be friend be na ka che so yiro papa bre hallelujah
1: amen
0: wo wo bla wo papa bre me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma wo na fa kusu kodwo we na sa obe ka che no so bla me bre
1: wa she
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne peja peja o peja nyina no onim se
1: amen
0: eja kaura anit me to bra kofi na me kora se ya eja kaura me de ba ma de achi hallelujah
1: amen
0: ene en sei hallelujah mama yawa ozo mfele chaba
1: pa ni nyeshi
0: black man
1: ebu
0: na eda di tri ebu ko ko fa etimbe mede ba made achi hallelujah
1: amen
0: ene en sei hallelujah mama yawa ozo mfele chaba
1: pa ni nyeshi
0: black man
1: ebu
0: na eda di tri ebu ko ko fa etimbe mi to kura dum kona zada mede ba to secret ball gengura etimbe me manim nyeshi wo mo mami meme ma wama metu kwa bo mienu kro bia mfrɛ ne mbusa no ba mi firi grace bia me ono sa wo rehi behi down here kopi baba bi duru kuma ya mafu ka akura mi kofi ne ebusa mba bia madu hallelujah
1: amen
0: ana no nam ka kire na na ko se pa mi ne yem obia nko se ne nko nkyere nkwale
1: ye hwɛ
0: mi ne nkwale do ba hallelujah
1: amen
0: the company be too ne so na nkwala na jiga ah sana o kan sana ma yo ma me so wad oh ma no plan ni o wa mfa se ba kwa frem da he ti asem bi ama aka eh o kan ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa abladie wo ye list mistake wo hwe ye da chi wo do sabe si form kosia oba bone
1: te Rebecca
0: oba bone bi te se Rebecca hallelujah
1: amen
0: na wa kosia ba papa bi te se sela ma te wo sela to so hwe kwa ya do so e wono o se sela amre ni so nko na ria na no ye fast
1: tem
0: hallelujah
1: amen
0: na mo oba no so ntihwe se a e wo dete ba fie ho eno na ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso aba pim David so a Yesu firi mu ye ade Isaac nyira oba papa bi enuoma bi a waye yenti kosia oba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 o kai wa Genesis 39 7 o kosia bi te sa Genesis 39
1: verse 39
0: se
1: ba se echi
0: Joseph
1: ya
0: yiri tu
1: ni so no
0: o si wanya bi a onua blo kru no sa nyum na mi de se isa geura de
1: min
0: ti asem ni ye
1: na Joseph ru ayire tu nani si ni so na o ka se
0: o ta me se ni
1: ni
0: de ya san ke hwehwe ni e di tu atwo o de ma DJ mpre hwehwe hwe si si oba ni 37 Genesis
1: sai e chi
0: ma
1: tu ni se na o ka se
0: okay
1: me meda
0: ni ko
1: me
0: ba fo fo na si Joseph ni meda jo bia ni vie ho
1: bia ni ho
0: bema bia wale yire ti ha ti aburukire bema ne bobla wa aburukire obobla wa Holland Germany mani sika fa wasi money e dia ba len na si je

0: sikana ye sipa ni vodi kadi ni agro onam kula ne bo ntuma no na sisa ne ji sikana no dia ba no aba aduane ama ba ma foforo
1: oy
0: hallelujah
1: amen
0: jage urade
1: amen
0: be man be da wie didi wie a de ta ne obu ta uru chabbo na furum
1: right
0: no na wa ka che sister se ko hu fie ura no na je ifie ho toilet key ni mami
1: wa hwe
0: be ma kwasia
1: ma oda
0: jimini jage urade
1: amen
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: No, sister, ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi. Na wo de bema fa sa akwa we so a. Enye kokura me na obenya to wo furum.
1: Obenya.
0: Uko kofuane chia hospital ni wanu mne doso. Wanu mne doso. Ema. Uko fawo ba boni biti se Judges chapter 16. Dinala.
1: Angela.
0: Hallelujah. Oba boni biti se. Shekwaya wade Samson faso. Uli se negena fuwame ebi. Ede yekunu isaga urade se ablanti awuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya beti sweetie hello darling.

0: na wura ni na made sebi le wade ma wuya ma me no na me se sha no ba wo chire wo no na wada ba wo se we nua bia pa o ntia ba pa da
1: de eguo no
0: 25 ne se sei
1: ma waja no na ni
0: ni
1: nye
0: ni nua ma waja no na ni ma o de o ta pa pe o ba pe a da na o ba fie ma cha bu cha free no me fie se na me ya because ba wo ja o fa ma je me play o de pam pa ko pa o ma bia na ye mu tim be 1 week ko nya no no ko to chimna sport ni bi o ye na ma me no mo mo ble papa na enu o pla be bi ndanu di fu na atop fu na dress ma fu ni ma brother o sha no wahwe ni yi eti re yesu christo kora be wi ase no sa sem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awurade ne mre di kan share ni nsa no moses nso awurade to anjiro yesu christo na nu matthew 19 ti ho asa na ba cha ba abi me ti e wo ka mo edom o to sik asset we ti ni ni bi modre se o obi ton bi moses nso awurade to anjiro yesu christo na nu matthew 19 ti ho asa na ba cha ba abi me ti e wo ka mo edom o to sik asset we ti ni ni bi modre se o obi ton bi awu no ma na ti me so lu ba koro no a ti di ni free no na na wo so na fre na pe bi to ntan na wo sori a edi wati matthew 19 verse 19 trust and say
1: di wo jan
0: di to christo na dum ana yesu ka se 5:16 ni mami
1: 16 no se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba so ase ni
0: se na bi ba yesu we be ka chira ni se
1: chefo
0: o chechirafo e
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: na menye dan kwa
0: na menye dan kwa
1: mo se ni se
0: ana yesu ka se
1: ade jo bi papa ho ase
0: ade na obi sha me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so pe so konkwa mu
0: na yesu ka se so pe so konkwa mu
1: di mlansam du
0: na o ka se di mlansam du no so
1: o se ni se
0: ana ba mu mlansam no ni se
1: sham yesu se ni ye
0: na yesu
1: ye se
0: mlansam na
1: eni ewu
0: e ma kro no
1: ni
0: kro mu
1: na
0: ni ka di di na ni no dia
1: sa
0: na waja ho meda no ho meda me so na de kasa nko bi kura to anke yinsi na bo ni ade enku no na se pressure na yi di ni no waja da demo ni na se wu mu ade ha ba so dasi
1: abere
0: mo na omo mo ho se no pa obo omo ko sha de wa fish chapter 6 verse 1
1: I was of teens
0: me ko so o se bible no se ma
1: mu ntie ma ofa
0: ba di me ye ntie do na process